Yankopon a yon hon sentrene. Yafunu a emu atunu ebwe. O Yankopon a mao e bani bi ato nasu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwento opinu no ebwe. E juma samna ayade no onyami wa siye siye sabri. A obano ongu wate. Mese unu yano obat nasi. Mese o yirene bat nasi ukunu ongu. Ah.

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad, one say. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani owure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wansa Ha Sani ya muji di etia no Muji di enye mkwa enye sa mamu Mesi ya wano huna de amu mwa Hey adi antisumpo